0: This is Sheila Humawas, and you're listening to the Magetis Best Source for Christ Honoring Music, 101.7 FM, The Anchor.
1: And good evening, faithful and solid listeners. Welcome once again sa ating program, Live Listener Request, only here sa 101.7 FM, The Anchor Radio, Dumaguete. And this is Elmer Roshana, one of your hosts for tonight's nindot na pala nato nga program sa pagpaminaw sa inyo ng mga favorite Christ honoring songs. And thank you to all of you nga naka-tune in this time and sa mga naisente na sa ilahon ng mga song requests. We look forward to playing these songs in just a little while para maubanan ka na mo sa pag-enjoy sa pagpaminaw sa iyong mga paborito nga musika here sa 101.7. And also sa aton nga mga basin bago nga listeners nga naka-tune in this time, welcome sa 101.7. You too are invited to participate by sending in your song request. But to do that, you need to download our free Anchor Radio app. And simple lang kayo ang

Pag-install, if na kay smartphone, adto lang ka sa imong web browser and just type in this address, ibcd.theanchor.app. Again, that's ibcd.theanchor.app, and you can register using your Google account. That way nga mas dagan pa jud nga access imo makuha and maka-benefit pa jud ka more anang free nga anchor, anang free nga app. And ayog kalimot sa pag-send and day sa imo nga song request para usap pod ka sa maalagaran namo this time, because we are so excited and honored to serve you tonight. Well, again, thank you sa pag-tune in. Sa walay langan, let's start this hour sa pagpaminaw sa unang song request gikan ni Christine Vidal. Here's Eddie Gallion with a great song, I Am So Happy Now.

0: Wonderful song you just heard, sung by Echoes of Grace. It's a Good Life, Double Request, Geek and New Faith Immobile, and one of our faithful listeners this evening. And I hope that you're enjoying this time sa Pagumino. You're having a good time as well while listening sa mga nindot ng songs here sa Ink Radio. Kay kami ni Brother Jeff. Lipa yung kami sa aning na time nga kami makaserve sa inyo hon and ubanan, makauban sa inyo sa pagumina sa inyo ng mga favorite songs. Right, Brother Jeff?
1: I do agree, brother. It's a good life indeed. Hopefully, na-enjoy na ninyo ang mga kanta dari sa Dink Radio kay kami yung Brother Elmer dari. Ambis kang wala mugalantaw sa camera, gaambak-ambak. At least ako na day. But anyways, enjoying it. Back to you.
0: Alright, sa atong paminaw na itong next song request, gikan ni Ma'am Bea Pancho. Here is Bailey's Grove Baptist Church with the song, I Know What a Savior He Is.

0: Philippians 2:5 tells us, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." What is the mind of Christ? Prayerfulness. Luke 6:12 says, "And it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray, and continued all night in prayer to God." Prayerfulness is not praying one time, or even once in a while, but it is a life that is marked by prayer. Prayerfulness is a life filled with prayer, a life that is empowered by prayer. Some may think it strange that Jesus, being God, would have a need to pray. Whether he needed it or not, he did. And if for no other reason, to be an example to his followers that their strength was not going to come from this world or their own flesh, but from their heavenly Father. On so many occasions, his disciples either knew he was praying or they were praying with him. They recognized the importance of prayer in Jesus' life, so much that one day they made a great request of him in Luke chapter 11, verse 1. "And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples." Lord, teach us to pray. There are many things that they could have asked Jesus to teach them. They saw him work many miracles. They heard him preach many sermons. They witnessed his interactions with men, women, and children. But they didn't ask him to teach them how to do those things. But his prayer was something that they didn't see themselves replicating as easily as other areas. Lord, teach us to pray. Prayer is one of the hardest things we do in the Christian life. It is the reason so few Christians actually pray. They say they believe in prayer and even ask others to pray for them, but they engage personally in so little prayer. If Jesus Christ, God in the flesh, believed it necessary to pray, how can you and I not understand our need to pray? Prayer requires that you make time for it. Everything else in life will compete with prayer. Your self-reliance will push away prayer. You need to convince yourself of your need for prayer and make it a priority in your life. No prayer, no power. We are to have the mind of Christ. That mind includes prayerfulness.
1: You've just heard a practical Bible moment with Pastor Randy DeMoville. Stay tuned to the station for more help from God's Holy Word.
0: Why do people love International Baptist Church? Just ask them. They will tell you.
2: I love IBC Domaguete. I love the music. I love the teaching. And I love the people who are kind and friendly.
3: I love IBC. It's a soul-winning church. I love the people. I love the music. I love the preaching. And I love the pastor and the pastor's wife.
4: I love IBC because the people here are very friendly. It is a perfect environment to grow in your Christian life.
0: Come find your reason to love IBC.
5: Aduna ka ba'y kinabuhing dayon? Tingali nagunauna ka kung unsa ang mahitabo kanimo pagkahuman sa imong kamatayon. Ang kamatayon dili usa ka makapahimuot nga hilasgutan. Apan ang kamatayon usa ka kamatuoran nga kinahanglan at ubangon sa tanan. Daghan ang nagbuhat sa tanan nga ilang masarangan sa pagsulay sa pagpalugway sa ilang kinabuhi diri sa kalibutan. Apan walay tawo nga makalimbong ug makapugong sa kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato diha sa basahon sa Hebreohanon kapitulo 9 bersikulo 27 ug maingon nga kini gikatakda nangadto sa mga tawo nga sa makausa mamatay apan human ini ang paghukom. Ang matag tawo adunay gitakda nga kamatayon ug kana nga kamatayon dili mao ang katapusan. Kini gisundan sa usa ka paghukom. Andam ka ba sa pag-atubang sa Dios? Adunay daghang impormasyon nga mikaylap kung unsa ang mahitabo ni Anang Adlawa. Subo nga una-unaon, daghan ang nagkinabuhi karon ug naglaom lang sa labing maayo apan walay tinuod nga pagsabot kung unsa ang umalabot. Akong higala adunay rason nga ang Dios naghatag nato sa iyang mga pulong aron kita makabalo sa kamatuoran. Ani ang kamatuoran nga gikinahanglan nimong masayran? Una, nga kitang tanan makasasala. Ang matag tawo makasasala tungod kay ang matag tawo nga nahimugso gawas kang Hesukristo kaliwat ni Adan isip ilang amahan. Nakasala siya ug kana nga sala napasa kanato. Kitang tanan nagbuhat og sayop nga binuhatan. Sa Roma kapitulo 3 atong mabasa, ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. Walay usa nga nakasabot, walay usa nga nagapangita sa Dios. Ila sa tingob na himong walay kapuslanan, walay usa nga nagabuhat ug maayo, wala bisan usa. Dugang pasasamang kapitulo ni Apostol Pablo misulat, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Kitang tanan adunay parihas nga problema. Kini mao ang problema sa sala. Ang ikaduhang kamatuoran nga gikinahanglan nimong masabtan gikan sa pulong sa Dios mao nga ang sala. Nagbutang kanatong tanan ubos sa pagkahinukman kita pagahukman tungod sa atong mga sala. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nagingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayan. Gisultihan kita pinaagi ni propeta Ezekiel, ang kalag nga nagapakasala kini mamatay. Ang kamatayon mao ang silot sa sala nga dili nato malikayan. Kita sad-an ang sala gikinahanglang bayran. Ang bugtong bayad nga makatagbaw sa atong utang sa sala mao ang kamatayon. Kana nga kamatayon labaw pa sa usa ka lawas nga moadto sa lubnganan. Ang kamatayon mao ang walay katapusan nga pagkahimulag gikan sa Dios sa linaw nga kalayo. Pinadayag 20 bersikulo 14 nga nagingon, og ang kamatayon og impierno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduha nga kamatayon og si bisan kinsa nga wala makaplagi nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. O ang kamatayon moabot sa matag tawo ug human sa kamatayon adunay paghukom. Og sila kinsang mga ngalan wala nahisulat sa basahon sa kinabuhi mupuyo sa kahangturan sa linaw nga kalayo. Pero na ako'y maayong balita para nimo. Laing kamatuoran gikan sa Biblia. Gibayran na ni Hesus ang imong sala. Daghan ang nakadungog bahin kang Kristo Hesus. Nakaila sila sa iyang ngalan apan wala sila makaila kaniya. Nakadungog sila sa iyang birhin nga pagkahimugso apan wala sila makasabot.